Nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.

0: Dex.
1: OPM kaibigan.
2: Ay, nakuhayin kasi ano. Ang ihilig sa magaganda lalaki at sa magagandang babae.